ezali na campagne mobimba ya secret awa na Congo nzambo ngai kayombo na zosalela apambo na ye